sa'yo kung humiguon ko sa katapos kaliyatsa kaniko. Gahit sa Senyor, makikiping kay ko. Munas kay kiruas ka kachong nispang kay rato pa Senyor bali kami kiko. Yapalang uyarek niko ta sa mincha ikapay ko. Yapalang yanapay ko kaniko ta sa mincha ikapay ko. Yapalang raribida pahilang kakunata Senyor sa mincha ko. Senyor, chuya chuya Dios te italiay ko kay tanispang. Makikiman chura ikakamay ko. Gracias, gracias Jesucristo que es pichakniko su timpi. Amén. Señor Inches Jesucristo, tajkaini, saminchaini, monakuini, monaskatura, ñeñe, ya palenchispaj. Buenos días, monaskatura, y con ñeñe, con buenos días, que hay pachapicao, sahmase. Buenos días, ñaupajman, puri, nanchi, siriki, monaskatura, y ñeñe, jinakajakuya, maquilla, Dios, tasuya, kusunchis, maquilla, yuyan, yuyan, ya, ama con caros panchis, nispa, ya. Gracias. Aga Señor Dios en chisman, jinakata kikuy kunatapas, uyarikos panchisnya.

pas yana pay kuankiku aunga hermano ikunata pastura ikunata yanya ikunata warmita kharita señora kay Puerto Maldonado kupipas yankarishanku taitaya.

cama, jinan esa sachakuy kuna hamuktimpas, jinan ya problema kuna hamuktimpas, servikulas kay kikan ya tapuni nispa, hay katak ni ko sumang mama, personay ki ahnata ni kuak, deklara wakri ki senyor ninchista ni kuak, hati kulas kay kin papa, kutimunay ki punchay kaman, servikulas kay ki, unkuy kuna kukunta, problema kuna kukunta, yupaychas kay kin señor Nilayt, kutiramunay kip unchay kaman ispayariki sumakta ki alabanzapas ni kuanchis, a ver, 10 de la mañana, 14 minutos, ajnañatak, intipa pura impuriñimpas riki karusyan.